0: O faga tes mo to mi we nri olulo bla di oko le ri eya o chai
1: emeka ibi akwa ro so
0: e o wa ne nwaanyi danya ngwa ngwa ro ko seasoning cube su batra ni totoa e chefu ya o isi si o ma ya